0: RJ Sunday Jam. We'll be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ Sunday Jam. We'll be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tamang pagkain, exercise at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
4: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3.
3: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higop, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat, zero cholesterol.
2: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kaping mangustin sa sarap!

0: Tamang pagkain, exercise at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo, ayos ang buto. Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome back to RJ Sunday Jam.
5: Osteogard. Habang tumatanda tayo, pwede tayong tamaan ng OA. Ang OA ay hindi overacting. Oh? What? Yeah. Ang OA hindi overacting. Osteoarthritis yun. Hoy. OA. Masakit. Mahirap kumilos. Nakakabawas ng sigla. Para makaiwas sa OA, tamang pagkain, exercise at Osteogard. Ang Osteogard may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin. Go, go, go, galaw, galaw. Kasama ang Osteogard. Available sa Mercury Drug Stores, Watson's, and other leading drug stores. Okay. Let's play some music. Tequila Sunrise, The Eagles.

0: patamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
4: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Umaandar pa ba yan?
6: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang panya.
5: Bravo!
6: Vroom, vroom!
5: Bravo!
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Welcome back to RJ Sunday Jam!
9: Bravo! Proven! Ang pagsik mo!
10: Sugod ng sugod, walang atsasan!
9: Bravo! Food supplement for men, available now in Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, and all leading drug stores nationwide. Bravo! Andiamo!
10: All right! Thank you for the music! Aba!

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panood.
1: Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio
2: TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan.
6: Eh kung basta lamang sila pipirma at nang wala silang alam, na hindi walang nakitang ebidensya, pwede silang makulong.
7: Nanagot din po sila.
6: Dahil pumipirma lang sila nang hindi nila alam eh.
7: Mm. At kung totoo po yung sinasabi ng ilan na may suhulang nangyari, tumanggap sila, may pananagutan sila sa suhulan na yan. Sapagkat pinagpalit nila eh, yung kanilang pirma sa mga suhol na sinasabi di umano na inaalok diyan sa kanila. Kung gano'ng katotoo, hindi natin alam yun. Kaya dapat eh malaman natin yun. Eh, pero yung mga bakit ng Kongreso, nagsasalita naman sila. So sa kanila rin ang gagaling, sa hanay po nila na may mga nabanggit na nga pag-aalok para pumirma.
6: So yan nga ngayon ang ating aabangan, Dom Pepot. Yes. Ha? Yan ngayon ang ating aabangan, Dom Pepot.
7: Opo,
6: ha?
8: Opo. Kaya mga kita Kongreso, nagsasalita naman sila. Sa kanila lang dahil sa hanay po nila na may mga dapat na nga pag-alok.
6: So, yan nga ngayon ang ating aabangan, Dom Pepot.
8: Sa
6: kanila lang dahil kasi nga alam mo Dom Pepot. Okay. So nagbabalik na tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At para po doon sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, magpadala na po kayo at pakiusap ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At please lang po i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
7: Yeah.
6: At patiin natin Dom Pepot.
7: Opo.
6: Ang mga lahat ng nanay, ha?
7: Yes.
6: Happy Mother's Day dahil kahapon ay selebrasyon ng mga nanay. Kaya, ayun lang tayo ba?

0: Okay. At babalik tayo ha, sa tinalakay natin kanina bago tayo bumasa.
1: Oo. Naayong kay Congressman. Paulit-ulit, ba't ganyan?
2: Yung FB po ninyo, delayed po. Tita Carmen, yung FB niyo, delayed. Saan meron po sa audio po? Direkto sa audio.
1: Pag ulit-ulit, iba na sinasabi na dito.
3: Delay to delay. FB may delay.
1: Oo nga. Nawawala si

0: Dompe Pute.
1: Apo, apo.
0: Siguro bukas mas maganda na rin natin talakayin ito. Ang gulo natin eh. Basa na tayo. Basa ka na, Dompe Pute. Mahuna apo, ka na.
1: Apo. Mula naman po kay Sir Romeo Ochoa. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday.
0: Sabi ni Dolores Patawaran, good morning, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Langgam na pula, Dompe Pute, kahit anong banta ninyo, hindi kami boboto. Hindi kami boboto. Basta na tayo, basta ka na, Dompe Pute.
1: Ako, wala naman po kayo sa akin at jowa. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday.
0: Sabi ni Dolores Patawaran, good morning, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Langgam na pula. Kahit anong banta ninyo, good morning, Ma'am Carmen.

kang paratang kung walang may papakitang ebidensya. Giniit ni Asidre na kung may patunay umano si Marcos, dapat nitong pangalanan ng mga sangkot at magsampa ng kaso. Sinabi rin niya na hindi dapat ginagamit ang mga aligasyon bilang diversion upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang nakapaloob sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Asidre, dapat umanong pairalin ng isang senador ang respeto sa kapwa-sangay ng Kongreso at iwasan ng pagbibitaw ng mga mabibigat na akusasyon ng walang sapat na patunay. Dumutang ang isyu habang naghahanda ang Kamara para sa plenary

sa Statement of Asset Liabilities and Network Result and ng Vice Presidente. O kaya naman ang umano'y 6.7 billion pesos na transaksyon na nakasaad sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, ngunit mahirap umanong mapagduktong ang dalawang record ng sabay. Sinabi ni Luistro na kabilang sa ang sealed BIR box sa mga dokumentong maaaring ipadala sa Senado kung pagtitibay ng plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Duterte. Nilinaw din niyang hindi pa nabubuksan ng House Justice Committee ang naturang kahon kaya hindi pa ito may tuturing na ebidensya sa ngayon. Kabilang sa mga isyong sinusuri sa impeachment proceedings, ang pagtaas umano ng net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong taong 2007 hanggang 88.51 million pesos noong taong 2024. Gayun din ang umano'y 6.7 billion pesos na covered at suspicious transaction na inuugnay sa kanya at sa kanyang asawa. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Alam mo, Don Pepot, hindi ko maintindihan kung anong papel ni Trilling sa ating gobyerno eh. Bakit patuloy ito sa mga kung ano-anong mga payag katulad ng sinasabi nitong si Trilling, di ba? Na kahit daw may kasalanan, ha? Itong ating Vice President Sara Duterte, di ba? Ay bakit daw pinapayagan pa, ha? O hindi sila boboto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Di kaya ang mas magandang sabihin itong si Trilling, bakit gusto ninyo na may impeach ang ating Vice President Sara Duterte kahit wala kayong ebidensya at ang inyong mga aligasyon at mga ikinukulapol ninyo na mga kasalanan na hindi naman ginawa ng ating Vice President ay dahil lang ba sa sinasabi na ayaw ninyo na mawala sa posisyon, di ba?
1: Yes.
0: Eh, sa totoo lang, wala naman talagang ebidensya. Sila ay kasalukuyan pa lang naghahanap ng ebidensya diyan sa Committee on Justice. Pero sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga sinasabi, ay parang hinatulan na nila na may kasalanan ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya nga, may mga nananawagan ng mga nating mga kababayan sa kanilang mga kinatawan, hindi kawatan na sa mga kinatawan.
1: Yes.
0: Nasundin ang boses ng taong bayan at hindi yung kanilang mga gusto ang dapat masunod. Dapat nilang alalahanin ng taong bayan ay higit na mas makapangyarihan na kapag lalagay tayo ng mga tao sa posisyon sa ating gobyerno, ngunit nasa ating ding mga mamamayan ang kapangyarihan para sila ay alisin lahat sa posisyon.
1: Yes.
0: Tama ba ako, Don Pepot?
1: Kaya nga nagbabantay ang taong bayan ngayon eh. Depende sa pabor di pabor.
0: Sa 2022
1: magkakaalaman.
0: Kaya nga, yun ang nagugulo ng Pangulo. Hindi naman ibig sabihin ay gaganti siya.

0: Yes.
1: Di ba?
0: Sabi niya may hindi siya vindictive eh. Sabi niya, trabaho lang
1: Ano?
0: kanya.
1: Itong pepot?
0: Sabi ni Bibi Inday Sara,
1: Bakit lagi nakatungo ka nga?
0: hindi ako siya vindictive, sabi niya. At
1: Pakita mo yung face
0: trabaho lang ang
1: mo.
0: gagawin niya, trabaho lang. Sabi ni Ma'am Tricia Santos, lason kayo sa utak ng mga tao.
1: Oh, sabi ni Trisha Santos, lasong kayo sa utak ng mga tao. Oh, di ba? Binasa mo, binabasa ko, hindi ko na naririnig kasi.
0: Sabi ni

0: Wala naman po kasi kami sunga. Ang mga congressman karamihan, mga kawatan at sinungaling pa. Tulad ni Kita Ilong, utak sa ilong.
1: Babasa, meron ba bang babasahin? Wala na tayong oras.
0: Wala po, ha? Wala pa po.
1: Alos wala ng oras, ha?
0: Opo, opo. Teka. Wala pa po
1: sa akin. Basa.
0: Wala pa po sa akin, eh.
1: Oh.
0: Wala pa po dito. Wala pa po mga pasok.
1: Sabi ni Evangeline Di Sarisa, Tita Carmen, padali, pasalitain mo naman si Kuya James, di nga kami magkaintindihan eh. Hindi ko maintindihan kasi nakatungo si James. Kala ko walang binabasa, nagbabasa pala.
0: Oh. Wala lang kayo, Shelly Uyang. Corrupt din naman talaga yung si Pinky, pero nagmamalinis din eh. Basta lalaki daw siya, period, charot.
1: Eh tama naman yung sinasabi niya. Di ba, Don Pepot?
0: Apo.
1: Narinig mo ba ako, Don Pepot? Kung
0: apo,
1: kanan
0: apo, nadidinig ko po kayo.
1: Hanap pa ng hanap eh. Mm. Pag may
0: kayo.
1: Period, babae.
0: Opo.
1: Ikaw ba may period, Don Pepot?
0: Pag sa salita, may period sa dulo.
1: May period ka nga ba? Tinatanong kita, may period ka ba?
0: Wala po akong period.
1: Ang may period, babae. Every month, may period kami. Oh.
0: Sabi naman sa
1: iba,
0: Lagos, Lacson at Soto, hindi na kayo sinusuporta ng sambayanan.
1: Wala na yan. Kahit na sa susunod tumakbo sila, sa bagay, hindi man sila tumakbo, nakayari na sila ng kanilang komida China. Matagal-tagal na nilang gagastusin, baka nasa ilalim na sila ng lupa, hindi pa nauubos yung mga tinanggap nila, kung ano man yung tinanggap nila, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Eh.
0: Sabi naman ni Ma'am Shirley Uyang, corrupt din naman talaga yung, teka, nabasa na po ito. Mula naman kasi kami Claros, Lacson Soto, hindi na kayo sinusuportahan. Mapasa na rin po ito.
1: Sabi ni Menchi May, blessed morning, Madam Carmen and Sir James. Oh, wala na tayong oras ba, Don Pepot? Ang gulo nating dalawa.